0: Kasa enade
1: enade
0: plan biara
1: plan biara
0: isise biara
1: ashe biara
0: atamfo
1: atamfo
0: asise mami kra
1: asise
0: me yare menya kaside
1: menya kaside
0: mewu petu wo yesu timo
1: yesu timo
0: mitem
1: mitem
0: mitem
1: mitem
0: mesai
1: mesai
0: mitume
1: mitume
0: awo yesu timo
1: yesu timo
0: it will never work aso fosede
1: na Herod edi na woda no otopunu ma na titire ene na safo hene ani Galilean panyimfo na Herodia no baba eba besai na oso Herod ani wona woni no ti adidia pono ho no ani ana ohene si ababa wa no se bisa mi bibiera wo pe na mema wo na okan ntam se adie biera wo bebusa me a wo pe me de bema wo na okanu ntemse adie biara ubebusa me no mema wo di akosi mahinie efanso na ofredi kosi ni maame se ege na me nkobisa na okan se ko na kobisa yohania obo esuo no ti
0: haleluya
2: amen
0: ka amen
2: amen
0: hi me bible said na Herod aware Herodi but dentia Herodi ebu fu John sen aware na Herod ware ni yire no na ye Philip yire enti Herod aware ni nua Philip ni yire enti se Herod John e preachia o preach against that thing Herod e ye ye no enti Bible say aye Herod ya no nanso onim said de oye na nyen enti Herod mpeso obekasa ho na so na Herod did here aye ni ya se adenti na John e kasa fa na ware ho ana John so kasa tia se adenti na Herod aware ni nua ba yire wa ware ni nua ba ma ni yire na ware no enti aye John ya enti John preach against it my dear me need ade bi obi esese fa ho obi eji wadwuma na so ose nani sa bro so bed obesori tia obi aye ji ni kru nipa na kasa kra onkasa ho nipa na ji ni kru no ne yire no onkasa ho wo a wako ware na osofo ne preach against no wo mo na yewde ayawoya enti Herod ka che ni kru se anko pese ye de yenkun John na so Herod mi se dia John ne kanu aye no kure enti na Herod a planning se obepe kwen bi a obefa so a obeyi John Eden frison enti e ba ni sa no oyaye ma na ne kru Herod e ma ye che John e ko se fiase ani e keep it for prison na so no nim kwen obefa so a obeden obekunu enti one day no ohene aye birthday party ano pray ofrem penyifo na adi ba party na se na Bible say Herod baba ebesaye na mra Herod baba ebesaye no asane ye Herod fa no kache Herod Herod eniba ne se a me baba asae offside there aso meni den na ope se mahinim po na opa me chemu na me half a head ama enti eya akola ni da na akola no ko ni mami chese mami mi papa se asana masano enife na den na mepe ade bia mi bisa no obeden ode be mami ana mami ni ka che ni ba ni se kona ko ka se ni se upe jonti ha o si kona ko ka chire Herod u papa se upe jonti enti afe akola no ti ye no ono so ko ni papa che ekwa kas daddy me pejo nti ene mi yi mpa ye ma o se
2: Jesus
0: obi biara sunsu ya ti wako se fiase ni a plan it there to destroy you yeah man then when you are in prison
2: Jesus
0: undo ho da
3: baby
0: so o se fiase a
3: ondo ho
0: ye do ko se fiase a
3: de open na o ye
0: enye de open na o ye enye de open na udi enye de open na otimi ye enti amra John se fiase no John ending on. My dear, say, if you didn't, you can never escape. Look at the John the Baptist. Oh,

0: People are very wicked because of your gift. And we'll be to Joseph, sir. So die so for no nobody. Yen chin yun kuno. Yen yun as honey die and say, baby moves and be moya. Dream killers, dream hunters, wicked people. Yansan phone ye nim dia phone ye na wofi ho no makun mu awie e be ne lefie na koso esika phone wonga wo penya nyina makun ho nyina.
1: God bless you.
0: Kase wo Yesu din mo.
2: Wo Yesu din.
0: Ena me bom pa.
2: Ena me bom pa.
0: Ewurade.
2: Ewurade.
0: Ewurade.
2: Ewurade.
0: Se ne omo omo.
2: Se ne wo mo mo.
0: Jata na no.
2: Jata na no.
0: Ewurade mo mo.
2: Ewurade mo mo mo no.
0: Ewurade mo mo mo.
2: Ewurade mo mo mo no.
0: Enye wo gie.
2: Na enye wo gie.
0: Enfa ma me.
2: Enfa ma me.
0: Wo Yesu din
2: mo. Wo Yesu din.
0: Me bom pa.
2: Me bom pa.
0: Me bom mi nsem.
2: Me bom mi nsem.
0: Me 19.
2: Na me 19
0: pi. Na me bom pa.
2: Na me bom pa.
0: Ewurade.
2: Ewurade.
0: Ewurade.
2: Ewurade.
0: Mo mo mo no.
2: Mo mo mo no.
0: Na gie me.
2: Na gie me.
0: Na gie me.
2: Na gie me.
0: Na gie me.
2: Na gie me.
0: Na gie me.
2: Na gie me.
0: Wo Yesu din.
2: Wo Yesu din.
0: Afa pa ya ye bobio mu ne se. Ewurade.
1: With my
0: sani amode ye ye diki. Say it da. Ewurade ma omon ka bi hwe. Ewurade ndani ondani plate no. Ondani coin no. No omo so omo to bi wo. Afa ye re bom pa e. Don't put that to you no. Ewurade ma entwon. Kasa wo Yesu din.
2: Wo Yesu din.
0: Kasa wo Yesu din.
2: Wo Yesu din.
0: Se kokonsafo.
2: Se kokonsafo.
0: Apam sefo.
2: Apam seyefo.
0: Wanga wo chichire.
2: Wanga wo chichire.
0: Nyametia ye.
2: Nyametia ye.
0: Se wonso.
2: Se wonso.
0: Ye di won ko to jata mre.
2: Ye di won ko to jata mre.
0: Majata ne tete wa.
2: Na jata ne tete wa.
0: Samre ni.
2: Samre no.
0: Atamfo a.
2: Atamfo a.
0: Won pa me nkoso.
2: Won pa me nkoso.
0: Won pa me nkoso.
2: Won pa me nkoso.
0: Na wo pese.
2: Na wo pese.
0: Ye gume ni ma.
2: Ye gume ni ma.
0: Wo pese.
2: Wo pese.
0: Wo yi mi free.
2: Wo yi mi free.
0: Ati ati fo asa.
2: Ati ati fo asa si.
0: Mi femu no.
2: Bra mi femu.
0: Sey da.
2: Sey da.
0: Ewurade dane.
2: Ewurade dane.
0: Mani nko wo mo so.
2: Ewurade nko mo so.
0: Wo Yesu di mo.
2: Wo Yesu di
0: mo. Mo mo so.
2: Mo mo so.
0: Mo mo Filipi.
2: Mo mo Filipi.
0: Eja mi dem no.
2: Eja mi dem no.
0: Eja mi dem no.
2: Eja mi dem no.
0: Mo mo so mo dem.
2: Mo mo so dem.
0: Wo Yesu di mo.
2: Wo Yesu di.
0: Wo Yesu di mo.
2: Wo Yesu di.
0: Fire ni enko.
2: Ewurade e bom pa ye e wo Jesus Christ di mo. And na je ba ni gane to a. Ewurade sa bra bo mo na. Ewurade wo mo mo so wo mi ni aja kana no a. A ku ti bia wo dia ba ye. So, everybody is everybody is Wakasa, everybody wakasa guso.
0: Sutatanano,
2: everybody muananwe.
0: Niyoko
2: muananwe.
0: Mama muananwe.
2: Everybody muananwe.
0: Niyawo fri.
2: Everybody muananwe.
0: Niyawo mugu.
2: Everybody muananwe.
0: Niyawo mutum.
2: Obi aminu obi.
0: Niyawo mutum.
2: Enshiro
0: obi. Niyawo mutum.
2: Obi abajani. Everybody. Ensakeka.
0: Usopani.
2: Seni abaya.
0: Yamanen
2: tala seye kemi.
0: Ewudu.
2: Nama brabo.
0: Niyoko.
2: Enkosu. Everybody kasa. Everybody kasa.
0: Niyawo mutum.
2: Muananwe.
0: Niyawo mutum.
2: Everybody monkey be share, everybody moment can share, everybody moment can share, ampara, ampara, ampara, ampara, Daniel dear.